yawa na to tum jama na minute jama dabbi babbi na la bere salman do kafafa la be na so so to mai to zaman man zama sanaba na pibi juri gonota yo to men la kapli yo me foragba a dan jurman no be mar salman me tay e na bo minister rahmat de bo kude kine bi a koyi da madina a koyi da madin asan bokit jamus do wato su tayraza na zama selsin ka dugula tobono ka songonto ka zamo jewtawaye ka zamo kabukarce wal dagbelu zamo karin wal madula to makar su ka rubela soki e bale dof makeneda ka jarma dulu basu wawa towa adongye nizada ko golu to zamo gonza dir to an park amince ko golu ma charsinyo zana abukarce manjari goza ta gwaro ta raki ta su kara fa ba za dan ka tohi to maka zamge ka rubela sognyo gol zage bin za ta su ka fani tohi mo zan dan mu ya ga duni mu ya ga rubela so dan ma gagno ko ta su fo don ka pil prime minister yo ka gol na to zo mo don ya ba da ga kiwo pa fa ma fa ka ma sirshin da ma dina won zinsin ta fani a fashi gbaza abuwa na chat ala ta fubu ki cece wala ka gbajo ki ta yabe wala bu mamanin kala dono ala ya gwale ka don ya baye kuku ya doni ala ngomba to ayo ala ta jepto aye ka zama ya bale zama su du zaka ngfiata wani minister Hassan Bokila lapa nyane ya faka bu master chat bu ata gapili kwa pre minister a fashi bu hon a u lamba arunsama pata na mwoto ya ama azega ga tokita mara to maki ala afika mutu le to ma aka su rubala so ngdekin e bale te kin buf maki areta bu maka na ta akoyo yo baisir manda ga pili president ma sena akoyo da madin docteur Harun Kabadi ta suta do kan da pelne de fao da madin Jean Leonard a tanaki ka so ga jewle bu mamono te ga kita yo Leonard ban bu za shagaye so fere bu mamo mo gaju fao te kina serchat wala funa masena buma nanu kama ferte ge kino mza sena are zama mo bang buma mo ga dombe serchat dan kan ba to panye fara buwa ye zadan ko gurdo julu wa te ge ki yo vice president ma de bu assemblée ta de madina do de madina docteur David Odingar agolanta kalbobete ma mo bang za parlement Masr Afrika ko gurte ki zara on afare ya kala so ga in fa ma yesr Afrika mo dongra fa ma ara mo doni ta ba fa kyan bura ara kin bu ma kyare dan bu gbadul mun duni ni kin bu ma kyare dan kala so in ba nan ki dan do ka bo murai ka ma yaza bilan na so ga fa bua na so aye de kin bu ma kyaba ta to so ta minister Mahmud bu na bu jamsu da ma dinna doctor Abdelmajid Abdrahim Agolanka geto super dagbelma din atron po lobita ha o kan fali butungu wala yema mo e bakyang ya ha ka de fin jama dabirt doro kama toro gu ni fali ada ka tasu ba fa da ka zan ma tana yadan zata don vaccination ta gbana zan nasara ma fara buai kapel kame so micro yin zamana za ma sa mi ne pibu duni bono gwano me te aka me si so la pi ay mai bo don so ko yo afa ara yi wala yi bul pa da madina pa bili samuel yo afa ara yi arda kinaza azumi na zabai za azumi ta kinai yi dan ala ta don so ko ma da bo hul cham cham ma da ma jano la jana hul ka kabura ma da ma din mama man yi misara yau la jana bo hul da lan bura da ma din na bobe moisa za ma din na bobe moses yau la jana bo hul da li bura da ma din na papa pa billy samuel zaro da rawul cham cham da ma da hul na zanan nan ma fin september shi ojina gwanja ma gwada tal dape da ma da hul na zanan jama gwada tal dape ma fin november shi ojina gwanja ma gwada tal dape da mayan da wulin zanen jama'a ta tilsai ma fi mai shi wa dinar gwan jama'a gwata tiliya ko bo jura a farta don soko fili ni zama ma gbara jubbe na fali cham cham gbara jubbe ra karaka ji gbara yin da fayyabra ta kina fa bu fa masan yira
ko soko ara bodu treza azumi mama kafa kama din ma bashare ada to don soko ila zama bashane liya tedita zaje kirita don soko yi zama mo kafa kama din ma kire ye lobi ma gulu yo gamba te kina gwindan da kina za eglir fater nan ma ba consistoire ma torok na liya tedidan mama gbala jobere mfo yebe ko soko yi wala bodu telini lida ngi pasteur paloma etien te kina paloma te kina passer nyilibe ezay lin langne martin bobe masou rafael tindebe barjo ru dane augustin te kina ze pelli malaga ki te di boya masim inyawi masubu fatabu djibi langa ke pilta ke yusu don mal deza kita yo mahe dama dina wan palu daw yo mavun ba palu pafin ibi palu de zombe laz fabien yo takine za zon bo za tropa kana mamu fa kan jamana da kin ma fa sal dan a farata don soko nza eglir fatena luterian ma sal chat mamu ka fa ka da bilma din waliya guwa ara don soko ye za zumi za bu za jiki za bai take ni zama matare tare dan to ma gbara jugbura na tola jamat bohul malang bura ba jugbura na fali chamcham yin fa ba juli ra ba jugbura na fa ba juli take ni fa yebe ya na tola jamban bohul malang bura ma dina ya jam vivian de hol fa kan jamana na zan jama gwata tiliya ma fin Merci au général Gwanjam Gwadatria. Massing ma yo, oui, Mosubu, Fatabu, Jubi Gapilta, Massing Devi Banfanae, Tedia Mayo, Gali Gali, Bampi Avaki, the Madin, one Palu Daum, Mavon Bab, a Palu Puffin, Ebi, a Palu, the Zumbe, Lazu, a Fabien, the Kina Zazum, Buzza Tropa Kernet. Ma fakan jamana da kin masar dan la farta don soko pele ni za eglir fatena luterian masar chat ma waliya gua za zum bura za bu za jiki za bai zama matare ba tare dan na to gba ju bura na fa yebe na fali chem chem na to da zaban bu wul malang bura ma din ya jam vivian de wul na zanan jam gwa da triya ma fi mesi wa dan gwa jam gwa da triya fan jamana Massing Devi upon Fanai, Commassing my EOV, not boy, be you don't, will it be better. Cabin technique.

yawa an mun yin numa ka juma bin no to tum jama an mun ta jama da fi da til daura da ma ban ka bin technique duk sadi crack na fidel agwe ban ka bin technique gun reju d'antenne le forba gun ka ku yo ta kyan yin bang bang no da ma fa ba bi de mi jabdi ba fi masai mun jibe na ta ki tanaba ka bin technique.

Awaken fi ma fi tusin kafken se kaldel zugo gene lawken ke dala sana tane fi sumay jaw ko ni jaf ma fi na gatfe da wura tan gene xema de kalam khalak la xema tunum do am ka ke lawne fi liun fi sumay ma jewele bu ka lawne fi sumay ngolo kayno nang gor gongor mor lan umdo vidige gaid disit ke dumdo tidige mge kafi lawne fi tuntu len fi na gatfe ya nakade be dura tan gari sen fa ma launi chuga diga cha jange ne tunun to amuni mi fa ma o mal ma na mi mal ma fituna de malafna go gen nan fara la gai mi mangol fi debi den fi nakade fi gana kain sama yuma la alban sumana kingsford back bowa wa kaina mi chop ngolo mi sum sai nakade fi debi sai nakade gura tanu kafi anisi lak gara fe fun magatma ma fe na gade wura tan wa kaf ma ga di galam gare sum ton misil lob sina mo ku de la qanti dege de ke fi na gade fe wura tan da mai tapu de le mar ma mai mo go yam na mara hote de nar de na gade fe wura tan ne tapu mo ni qain mai fam go tle ku ku di jafnu fe ma baban de le ko de la jafnu baban gani fo ma gat na lam ka li wona fi sumay ma jew ka ane tunay fare gen kala mo ni kay nu fam ko ngolo ko de la naina jani mai ye margo ke hlene fa ke so lady ke hlene fa mazume mazew ni mi fam nga aw hen dan ga ministere fi doktora hidi fokmana chaja gut kule ministere ren kama chulum da gani ren si chugus ko ren la wa ngala un fi tumne fi mo mi chiga gur so go si de mi mala poliona ren si tun chaus si ren ga ya farmol fi jamende ni katide ya la atronada en malfuni kurgunun go ala tum gursen gayne mi ministeren fi doktora ha samjuma la docteur Abdel Majid Abdrahim karam la waram dala wa tum ni fi gursen gayne mi famnga ah en dala tum do ni gursesa bus tel karga ta da bu televizi dok fali kam jan gayne fani bus da falta gayne ma volsi ya dawan kurgunun funzi don si mi namo ren si fulsi don ko fungursin sin chani hedi fama ful vitamin ko ren fulsi don namu fulsi don lanam na bodu se ganam la ngoro khela musum dala gani linga lini sum dala gani da gurgun ma fulum gursin na gani jo on gani mai kasidi bu na ke awen dan ga minister ran ve juruda en burda qamat gani se la gani de laq ga da gani laq la wen ga la un fi ngom de fi juruna gani jurut ka hada hadia gani kain si dala jurut kain ngom do ngom dige kain si law ka ilsen ngolo kain garam do yal mi kain ku makala kono akotom tom don ko tige mi kain ana awa kain am saman turisku sam de fi ministre na kain awa kain nguli sam de fi ministre na kain ministre na fi lekol la kain sam yuma la ali kain saman turisku sam de fi ministre na fi lekol la sam yuma la ali Abdoulaye Mohamed kain ami gide ngolo kain fulto de fi jurena kain lawne fi ngom de fe jurun gayne kayam dala na kayante fadanga akut mola kude udana juru taydim gadine juru ka gayne nirvan na gadbe chat koni na nirvan sa na tunde ri hamena taydi el mala jurun go maydi ngaltilina wa kayane ayen me blaki bu na kayen go sem de fe fokon fe UNICEF sama yuma la anse aye ake ayen dala wale kol mala wa la fi hatta la wa la fi jurun gayne fait kay nirfani kayen mi famanga akut ngolo akuta na juru tali ni ngonga ni nga ko sidim gadin gayne ayen se law kay law ngolo khayen wa khayen farafati wa khayen la barma diga na kayen job do mi top sara kref ma fidel ga nam kato lam ga nol de hette ga nam kay lo hum de fayne masal qafi fidel kam to lam goyo

ki de ben ki masan non kafi kayna ne lina van kalon kaliya kayen lina van ka fadi fadi ren kalon kali go jia kayna ne jebe fan gen di katta ke sala ren se doni do bak nana kayen buri fadi fadi nga borvi lende doni si chuk don helina fi bak man ga fan gen katta tisia kayen ngol non ga ni si nga kay samara di kayen dia la nga gen tisi kizini sia kayen sa gen dia na ngi li akole mi ga tun faran kay samara la kayen hen no mo dano de tun fati nge tisi nar li ko si di ful man jufta si akaf ma ni si hadam na ma sahati di si kalam na kayen ni si jangam di minamo kayen cho he do dane kayen ngi mala du galang jufu kulu jufu mala nge so kay ma mara gudang yan kayen may ngadi kayen nar dali hay sidi kayen gigi de non kavi kayen de devant tout ce zam sa kay sluf dong maluna so pede kayen gitami se bana joy jeff de falamo kayen gi sam malo ta keptelo malo ta ma der bu kayen gi sa sokolo le bu wa kayen sa kay ska mali nge kundulu kay gigi de non kavi kayen de devant tout gitami Kisar Nelson kayen kum de ba kayen gi sa kay sluf dong kalma bilan wursi de bu gal multa kumi de multa ma gode le bu kayen gi sa sluf dong non kavi sa kay se yor da gal ma bon ora kayen marki gi di kayen suma sana ame gasi fulan kal jam di may ki amna fi ful ka kay ngol non kayen ane fay sam laun kay nga ani mi fam nga ki gi de ba suma sana kayen la bara fi nagat nan jam go redom kayen mi telem go es mugo dan dilen choy tigan ke mi dop sa di krak na fidel sa bon ngom yom la moy fet na dam di jokel borum di fi gi mi nanu ci abru mor ko no vi lo vin dia suma sa li ki joy ki gi de ba lom bar balam kay laun fle bor ma fok nga fidel kan tolam go yo